0: ha, ka la susere bwe. Aba harinye gulun, lwa gwaniyan la Jesusu le Nazaret na asigre nyingi. Aba ti la guwara ha, la rinye ga.
1: Jesusu, la tika wa ku Davidi, ku teme nabun.
0: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama ni chun, ligye tuma la guwara ha.
1: La tika wa ku Davidi, ku teme nabun.
0: Aba ti la rara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jara fali lun, aba la rinye gulun.
2: Kapa buse rube na dugo bon.
0: Aba larinye gulun.
1: Nabure me buseti na narihi.
0: Larinye ga Jesus ulun.
2: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
0: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gai na uweri guni lubungiu. Sungurigia. Ha ariye gubali kati le. Aba gen hichugo uweri guni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
0: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericho. Abalagumeseru asgara uburugu ginye. Yen abawaguri, disiti giriti Zaqueu. Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subodiruni. Sinyati larihini, la deganyuru ti lugub. Ani gibetien grige. Luti ganyana la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba. Aba la wari ru toga batidu bwewe, si komuru, jarafa lu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ube Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu Zaqueu.
4: Zaqueu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunye.
0: Aba ti larari ru Zaqueu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti le harihini hibiri grigye kate le, aba hagume seru adimure ha, Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara mu Zaqueu, aba laringu lu Jesusu.
5: Nabureme, nichi galamida le nua boi hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yi gudiba gadri waya susigur lau lu.
0: Laringa Jesusu lu.
2: Selihali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligan yabi bayu bau wagun awle waguri garuwerguti. Luna lohania, luma luna salbor ni haye beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinye gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, abati larinye gu hon.
2: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibguati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba lederegerun aba sensu lege begiti sarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi, luharinye gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuserun hamani luharuwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe me. Aba lagiri budun lagairon, dan le lachun rubai, aba luna ha wagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinyin la lagayenu kala aba. Aba liabin le furumiyate, aba larinyagun. Nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibwa gun bisensu. Larinyaga uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusu rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liabin habiyama, Aba larinye gun, nabureme, ganyin ti na sengu weya su ligibwa gun bisensu. Aba ginye larinye gun lun, baguma diha lida sengu fulasu. Aba ti liabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de buwe. Laduga aba aba wuguri dereti lagumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenye lumuti mabuna gun ba. Aba ti larinye gun uruwe lun, musu uribati. Lwagu gwanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, lwagu aba na uguri deretu gumadi. Lwagu rede ina lau kati ile mawadi gmariti na lwagu. Alupa hau, lenye lumuti mabu na guna. Kati wagu michu gububali ni sensu bankuru gun. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
0: Aba larinye gu honha nyimbanya.
2: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
0: Aba harinye gu lun.
2: Wabureme, anihi hali disi luma.
0: Aba larinye gu uruwe.
2: Narinye hane hon, luago sun la le gamati, lichigu balawun lo le mamati ibi ni le luma bay lagi daru baloi ani ti naganiyo haye be mabuse rumo ye lu uruina baru humanya nyahu afara wa humanya hilagu bay ni gibuginya
0: la ringen la niegu jesusu kate ile abala sigiru ni luwaya su jerusalem haulanigu ligia haba haba dan le chilume me lili don buri fulasu le betu fahe luma betania Jerafa luvu bule giribe olivu abalarinye gu humbian hada gelani disipulugu.
2: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu genbe. Damele hechiluru nye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadeime, abame hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gade, haniaga meluagu busen lani habureme.
0: Aba hodi, aba hadari ru itara keilarinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, afaraga de burigu, abahalaga dunia laburinha, harinhaga hon.
6: Kawagu afaraga de burigu le?
0: Abahona bunia, harinhaga hon.
7: Ladiga mega ilani wabureme.
0: Abati hanugani lu Jesusu, abahichugu no hadaura gulanaga wagun burigu, abahawaira gaduni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atuleheina hamon hadaura gun, umadara guluba. Dan le yarafanya, Lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
8: Biniwa ti uruwe le nyumbi beidida liri wabureme, niadarangi lusielu luma uweri guli nida liri wage.
0: Abati hariagu fariseugu hanyimboya, hagana gogrige lu.
9: Maestro, hariaga bahombani gulu hamanichu.
0: Lariega Jesus hon.
2: Nenaru hau, lo ahan yala amanisha ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
0: Dan le layara fa dubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawa gulila na fulasu ligia, lariega.
2: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yara belichi kundarangi lo hon. Buiti hamuga, kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihimia. Tiga lachilur balu bay uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba bariya ruge yegu alawu huburi gute lunsi nyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sung aubo. Aguni cha kubay fulasu sung suwe na kubay. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sung huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bay bungi yo asalbaron.
0: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
4: Lariye hare tida lene rubungi yu. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiwe rutiye.
0: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templurgu. Hanya hati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atiye liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
0: Lo agaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagani ya wairi gutia lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
10: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Nala gudadu ginya abakate, auna bahumana. Kauna habali huang abadiseha, luna habungiyo, o di hona ha wagani ya.
0: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
10: Kabasa warinya ga, awa arinya ga luago luna halabungiyo, Larinya wagu waba uon kala wago mafiyanu wabailu. Awa arinya galu wago houna hala uugurinya. Hachamu ragu badibu wawago. Ladiga choru hamuti.

0: Nadega le guanarga luweni gubungiyo roti larungongalo. Jesu Kristu ti li lampu bayiburu guligie. Heibu guba sung nechanigu hasal bawanya banya li da li lampu buburu guligie. Aba mehanegu ni luwei te gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungiyo. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie arie bunyehi. Laniguba haweiri gunechanigu nyehi. Lausung harisi. Mebelo bai ni kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geye raguaditi. Hari guba ya buriwa ya bayiri tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba ya belo.
1: Apocalipsis capítulo 22.
0: Abati larufu do angel iligia abadun harumati nu. Leishi guba ibagari. Harumu gati kei biduri. Lida ge lala bungiu numa lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia lamida go lemeri uburu guligia. Ani luago biya lo baduna ligia nyei lahi chaburiti di buwewe le ichi gubay ibagari. Le agi dubay dus weyasu lida hirumi. Sag hati la gindu. Leti lubana serimi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei lu labu genla Linya na kubungu. Nyebi lala bungu, duma lala mudu lida uburu guligio. Abame, ahu durogu lani gulu. Agagi budaguba, duma bungu. Nyebi gie liri hereberu. Ualime ari ebunye. Aga nauti ya nyei, memege iruba ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Laduga larungu nga dagaduba, wabure mebungu yu hao. Abame, haruwe ha, sunda. Lari gie, Aba lariye kung angheli ligia nu.
2: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara ti lafiye runi waduago. Ani wabure me bungi memele ichi gubay dimuri hon profetagu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbay la susere du hon lani gumadise.
3: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu bay kasu lau lugano te bungi yu le buru yu bay tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numut. Ariha neiburi kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni Aba nahu duragun Lubadu lugudi angeli le Arufu dumani nu Aba lari ye gunu
2: Madiga paile Lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu Hama sun ha adiga banya gasu la ule Bolimu ni baitida liburu to Lumla bungi bahu duragua
0: Ani ya gatigie nu
2: Maramu da pae luganu te bungi Le bolimu ni baitida liburu to La diga jarafa li da lumla gufliru Igira banya ha uribe banyalung ha sigiru adago uribani. Haviye banyalung ha sigiru lida haviye. Anha yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
3: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le ladigo bay. Au alfa bay luma omega. Furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chogule sunkate.
4: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago. Lungaricha huma lung heigi lida ye limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Hama sunha, nisi ya habuba ya lu eyera gune, herederu babou gudi.
3: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudi ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladigo wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
5: Higabu!
0: Legie agabu bay, ariye gala.
5: Higabu.
0: Le magre bubay, nyubay la. Le busiye ti gurana lita ge duna le ichi gubay ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bali lugano te bungiu, le buruwa nyubay tida liburu to. Weri dinumuti ya loy kate ile. Le ichi guti lamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya la buru howa tida liburu to luagu. Legi agidaru ti somu kate ilida gen lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru bai gine lufana alida gen lini tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge buru gu sanduti leburi wagu bai la buru howa ti da liburu to. Le asubu diragi di baniburi kata ile aninya gati.
3: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu sun huguya, itarala.
6: Uganu buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
7: Aniha hiri bai lagucagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladigwagu Dawidi lumo Abraham. Ayaha lagucagu lumage Abrahamu lumo Dawidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi Hagusho, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu. Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrini Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salataeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Otoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Dawidi, kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasalbaragule. Itara lian ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunun, Aba tadari ragu tungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungyo aheli lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
8: Jose la duga wagunga viti. Manufu de Dabalu Beresu Vinu Maria Kesi Umani, de Gairanu de Lubu Itagaran Juni, Lumoni Asifi Risanu Liabi, Tagaru de Baba Irahu, Abba Mibishu Liniri Jesusu, Itara Luba Liri la Dugla Salva Rubanya la Lumutu di Lida de Hafigo.
7: La Susa de Dubai Sun Katele, Lula Gumfuli Dumure Le Larinia Gube Wabure Me Bungi Lumu Luge Profeta.
8: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ndiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia. Bungi umama.
7: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia. Aba ladigo ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
7: Lida fulasu legiri be Belém, lumuargo judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hatilere fiu wugurin aturi ate waruguma uburugu Jerusalenge loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Aba halga daha harinaga.
6: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei. Ariha omaru luaruguma loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Wayabi en luwahu drogulu.
7: Dale lagambuni urue Herodes katele. Aba medera guaga duha alila hausu Jerusalem. Aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha hurio. Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. Aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha gulu.
0: Belém, lelumu aruguba y judea. La diga italia laburu de ni profeta. Buguya Belém, lumu arguna judea. Buguya abalida geoburu gueri utimati lida muale. Lausun binira, la diga lafri duba aba abuti bidanya. Le lube loni girunia, numutuni ha israelina.
7: Aba til laguaru Herodes, hon aturi hete waruguma aramu da guarga. Aba lalaga dunia luagutima dan le tarufu da guaga le waruguma tungwa hon. Aba til lonahania Belém, larinha gahon.
9: Heiba, aba me halu ani rahe le buidu, dame le darihu mali, havisara name, nyundu namu aginye ahudura gualu.
7: Larigea, hagambuni aturihe te waruguma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu loge fulasu le nyen lubei irahe le. Dale harihinu, wugirin ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisarunu wa lida hawenedi, luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dagu aba lani bungyu anhele lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya gulung.
8: Saraba, warube irahe le tausu luguchu. Anula hapa hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni. Ladiga lalu ahali Herodesi irahe le, lulafarune ilagudu.
7: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
8: Sagana mutimiru Egipto gini.
7: Danle la darira gubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunirahin ha biyamati irumu haulu unabu, ha aganobai Belém luma sunfulasu geyegulo, segu danle harinyagubai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara liya lagunfuliru le laburihabai profeta Jeremias.
8: Aga buwati, lagura ha aba umala lirama, lau owebu igari, umala ligia, umala lirakele. Doyahubu harigi tirahi. Mabuse runtulu tama ito, ladiga hilagu wa hamani.
7: Lari yelon Herodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
8: Saraba, barubai irahi le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagu wa haa abuse rube ya meha afarumi irahi le.
7: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudirubali Jose luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidi nyehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi lu lidi Galilion. La chilirenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu arugubai Galilea. La susere dubai sun kate ile, du lagun fuliru le harinya gube profeta gu luagu Nazareti na la Yesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
7: Lida udan ligia, aba le abi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha?
10: Asakri ha huma, ladiga yarafa li la ruwe ha buingi.
7: Huang le, ligia le wagu be meha laburiha profeta Isaías itere.
11: Agam kuwati, lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
7: Lautu lura kameyo ladera kuhuang, liabi lagriga lirana agua guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufestaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite luha badi seirun. Aba larinya guhon.
10: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura haloe lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua la mga furangu loka sakri hadu la. Masami na radigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu narie hei hun, loka yara la, ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, lo lachuan hon titi buwewe, ani sunwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudun. Au, lauduna na badi serau. Arufu de loka sakri hadu la. Ahi tele lumbu iliambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
7: Danle liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri bei horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
10: Au lungu bei babadi seirunenu. Bugu ya lubei nyumbu inu lungu na badi seiruni.
7: Aba la riengu Jesusu lungu.
12: Itara luba kwento. Laduga lungu ti wadugu ni le lubei bei bungi.
7: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
13: Ani haliru ni hinti ye boinu, le awe ome bulanu gunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
7: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
14: Ahen liru bubay bundiu, saligu agitabay dubu le feime.
7: Aba launa bu Jesusu.
15: Tarihane lenenu bungiu, mamaru gubay tau feinha bagri de grigia. Abagre tu baginya lausun tumure le larinya gubai bungiyo.
7: Aba ti lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai honhuriyo. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya gulun.
14: Ahim virubu bai bungiyo, chubaba yage luhunabu. Ladiga tariha lereru bungiyo, larinya gubo bugi hon lani angheli gulun hunigiru nivu. Hanigu batipu haha burubu. Luma chugera bulna bugudi luagu dugu.
7: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
15: Arenga tugien lenenu bungiyo, mocha goboi babure me bungiyo.
7: Aba lanigu ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti, aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowa goboi lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
14: Nichi goboi sun lebun, ahabu ahudura huanu.
7: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
15: Disse ba noi mafia, la diga tarinha re lereno bungio, lun ruguba babure me bungio bahu turogua, lungu baginye beservida.
7: Aba ti ladise du mafie lue, aba hayabi angelugu eservide. Dale lagambu bei Jesus lo aguanihe la Juan Frisirugu, aba lidi lari gon Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agano wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bei duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le, lu lagun fuleru le la buriha bei mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bei.
11: La keira Zabulon luma na fetali. Lida uma no bagu parana, luegi ovo le nyengi no bei la boccia veio libiti cordana. Galilea, le nyengi no bei agana vaha mama banya kurini. Kui ha meha lida bei lupuriga, ariha di aba ome bularugu. Kui ale meha lida bei la munyonga, lani na ovene, arugonga lida vali hau.
7: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apurichi hanyen, larinha ga,
15: Asakri ya huma, ladiga yarafa li larua in hapongiyo.
7: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligye larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinyagu Jesusu hon.
15: Falahumana, aba me meseni hatu la udra, anaharigado me kuriki ya nun lunani kume.
7: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugon memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huan, lireze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusi sun Galilea arufu deheina tida aburi haligilisi huriyu to lida abonkada fulasu. Aba ha lapuriti hani uganu buiti luagu ti larua iha bungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigu ni sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rigu sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afalaru ti Galilea gia, lida ageburi fulasu di Copolina, Jerusalengia, loubu agogia hudia luma loige obo ile nyenge lubu ila boucha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
7: Dale larihi balinia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itera.
15: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu gurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. La dega heresi rubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagi ya lunha dugni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi luha dugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik maridubanya luago darangi lag. La dega lagua rubanya bungi yu keisi lirahi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hou ni luagu hadugu ni lugunda abungi yu. La diga hebele ruba lidon larui ha bungi yu siyelo. Fulese watinya dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamao arinya kagia sun luweyari yeni huwago. Luwegia nani gu huma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Ita ralinya mehaginye haiba hou ni wa profeta gu ha nyubi banya hubaraginye.
7: Aba la sigiru Jesusu arianga.
15: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. Uwalime hula ni ka un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira gu ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gu le luagu ti aba ubu siyati ilaramu dagon. Furangu ti lari hinua. Mebe dunti gin aba lampu lun lichigu nu watabu gin aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugun ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Iter huma ginye, durungu agu da humi hi lampu hata gurigye. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba meginye hadimure ha buiti luagu wagu chi bungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya luagu niabia la agidere liluru du Moisesi, ni le harufu du bay profeta go. Mama niabia giderei, niabia agunvlirei. Ninara lubaiti hao luagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunga bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine liluru du Moisesi, darime lagunvlirun sun katei. Ligia le lubai ishiku time berese ni luagu furume warga kumadi lida gine luru du. Ibi ni le la nyura utimabai lida gine. Arvu da ligi hon guri ge lu ha dug ni li bele la dug bai nyera bai la nu gun wa yaga ta sielo li da la ru ha bungi a hin ti le nyu du bai la sun buri gu ma di li da lu ra go i tra gi ya la ru fu da ha wei ri bai la nu gun wa yaga ta sielo na ri ha re hon lu a go a hin la ma bui du li ga bri ho se ron sara go wei ya so ha wei ya ru fu da ha ti ya li lu ru du Moisesi ha ma fariseo go Me bel badun li don la rua en habungi yo sielo. Agamba huma li luago rinyo wagua li lame ha hon hagushe go lu mafar ha huma. La diga furume warg la le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lu monarin hare hon luago furume warg la le agayinti ti luma gurigi ya lile di, la gusera guduwa ba. Le anegu ti lu gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inye uma lu mafi ugati. Itara linye lubaiti, Ahin banunga bidebe se luago lani bungi yu latare ba unyeng, ababarite guni luago nihi la kate lidan furume wargu gurigi buba. Igire bai le lumbi bidebe hani nyeng ligibu gen latare. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigie meti, gayara halime bagiri budun luago latare ichi gai bidebe se. Ahin abunsera aba gurigi la nungu nibu ligibu gen lurudu, beluba lidon uwar ni luma. Luago hei buguni wago luay le derege ru nibu lun agusere guduti. Le derege rabu me agusere guduti lun sudara, aba me badurun. Ninaro bau, mafri dupo di bulan yingine dari bafaye ru ni lagu mohon gawana. Agam badun luago arinyo wago alilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi wargu lan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, Tidat la nik. Abun lubai ti la fuigo gita bagu le bongwe ne. Saga bai. Fui bai buari wa. Bui ti mati lu beferdiru ni aba lidange umege gu ni le buagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bongwe ne afuigo gita bati bu. Duru bai. Fui bai buari wa. Bui ti mati lu leferdiru ni aba lidange umege gu ni le buagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinyo wagua ti mehe ginye luago furume warga la le igiru tu lumari, lun ti lichi gung gara da lani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furume warga la uguri igiru tu lumari, ahi mama lubai la diga tagamare don ligibu wagun, abatagano luma amu uguri, adiga gada lumutu furumi yate uguri agabara hane. Le ginye, agamari ditu uguri igire warga la diginye ginye agabara hane. Agam baad nagin ye luago ariya wagu wa lame ha hon ha gucha gu lun ha gunfliron lao lel hariya gu bai lao afin yonu ni ligibu gine bungi. Au nariya hane hon luago mon lumuti la hafin yonu ni ka uwago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bai laruwa ha bungi. Ni luago muwa la duga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu gu te bai waruwa ite bungi yu le weiri gu bai. Ni luago hishigo la diga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariyan gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La diga furunye gwarigo amu kate hariyan gun luay lira luma ginyati mafia. Agan bandun luago ariyan wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira, ahin ishi gagurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum, le alugo til lanugunu ligi bugin luru tu toigen hisimisi igre homi lugi lanugunu habite aha la fosra aba grige lu hanuga aba nuguni luago aba maili baru homi lau bia maili furumi guar gle amuri ati aba kate homa rohumi lu michika homi igi hanaga luago le afure dehate homa agamba tungi luago ariya wagu alame ha hisi labu madobu Liere gudame bagani bon. Au narin hare hon. Hinse huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragu balon. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba yin hon. Afurita hugia me lu bungi yo. Awago ha anaba gu balon. Ha uriba bay au serono. Itara luba li rahan yin huma hugu chin bungi yo le siyelo bay. Leona ha bali weyu hon buiti ya ama uriba tin. Ona halei huya dando hon muaratinha kei hon hauaratinha. Ahen hari gubanya lubei, hinsi ha bubanya hon, hinsi da hon. Kaba kia faya iti heresi biro luago lira. Adega hamuti gini asa lufritin ha gubra ha bali lisensi na gumadi itara. Ahen honu gini lubei hamada gu ha busar gua. Kabu iti haruftu bai lau lira. Ibini ha ibidi ha bubanya lubungi yo adega hamuti gini. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara kwa la hagu si bungi le siya lubei.
1: San Mateo capítulo 6
7: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
15: Goni ki huma lwe hadiga kate bui ti hagibu gengrigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungi le siya lubei afayeru wahi hiyun. Liga dame lubei hidara gong aba gudemeti, Masubu diraga da humai lunsum ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa abakati ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu ci bungi le ari ubalin le hadugu bai labugin libidin wa lishi guba hafayiru wa. Tagin le hafuri dun lubungi yo. Minta na huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bai hon lon hafuri dun rara tida ha ligi lisi luma lida legeya dun uma lon harihi ni agurigia. Ni naru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Tale hafuri dun lubungi yo. Belogo mahirumu rugun, daruhu mui me hubenari, aba me hafuridu lun hagu si bungi yo le labu gobay humanyin. Hagu si meti bungi yo le arihu balin le hadugu bay lidan limani, lishu guba hafayi ruwaha. Lidan le hafuridu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lun bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi la diga libe hadumreha. Mita na huma lubei ti kei hagea, ladiga lubane kei hafuri du lubungi yusubudi lali kala habusin rubei. Itara luba lubei ti hafuri du, wagu si bungi lesi ya lubei. Inebe wala biri, nyubi la baruwe ha, adiga wala bugunda ya ubogo kuke ladigunu wa siyalu. Rubon wega fein to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lun wabur han lidon ucha wakuni, dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa habai, bugia le sunti bai gabafu, bugia le wiri gu bai lun sundan, itarala. Itaralinya lubaiti, ahan ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadun ginye uhagu chibungi le siya lubai. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani hugu si bungi yu hifigo.
7: Aba larinya gu Jesusu.
15: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lungu harihi ni griga lau hayunaro ya la. Ninaro hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin uguya, da leha yunaro, si bahu mai higibu. Aranse kwa hugia mehungwa, mefeha mamu kagiriki ya lau hayundo ni ya la. Ugus ni rugubo bungio le marin hibe ge fen luago hayuno ni ala. Aba meti lichugun hafaye ruaha. Mondara kwa huma irisi ni jawo buwa gulenye lupe gayara la hahi chun hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lupe gayara la he belurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lupe sinya la hahi chun hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nye. Ladega lenye lumuti hirisi nye nyonginye hanigi. Agu le lampu bai ugubo. Ahe lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai ginya lao sun bugubo. Kamalumu ahe sandi lubai bago. Lida bai luburi ga sun bugubo. Ahe lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai. Ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun. Liere go dame le aba lun. Uwara kwape luma aba hata kie, lisi ke memebere sini luago le aba, sinyati le seri idunu wa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagaridun, ni tuago dawgo to lumbo hadoruno. Mafuna ke kebegi timati bagari sigo lao egini, kebegi ugubu sigo tau dawgo. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugo, Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagay, lausun lira, roti haguchi, le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matu, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe, lishu gumbia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya kamisa. Nimi hauruwe salomo lau son luwende gon, mewende ti meha la daura gon keifulore. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubo mesa lidara wawon logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahi huguya, anihi hugu shi bungi yo sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Ladga barulu mutigine haruga le dihere do na luma guwa. Buidur guti lene guga le lanugu bai cada vez yo lumago.
1: San Mateo capítulo 7.
7: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu aguginha.
15: Michi ka huma hadoro amo. Michi kuwa lamu gaginha hidoro. Ladiga keili gabiri hichi kwa hadoro amo. Ita la roba ginha lishi guno wa hidoro. Le au bai ha misra ha, lau baginha la misra ha bongiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O kau wago haniaga lu hibiri, sagane li rara ifi le baguru gu bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harinhi buidu lu hasagaru ni li rara ifi le lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ya ha, aba melishi gu hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri ya hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida nye leishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri ya hafin luma. O lishi gu aba onheve lun dale lamuri ya hudere luma. Ahi lubaiti lau lubai son uriba huma, gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go, gubu megi ya lishi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya gobe liludu do Moisesi to mahalibru profeta go. Pelu huma lidagia bena le burura ubai, ladiga bena luma uma le anugu bai girigi ya lidon feri di wawu, tu leburiti kabaru geligi yanyi ani sarago hanya belurutin lidagi ahin ti ben luma uma le nugu be giriga lido ibagari le magumu chediti burira linya murugua mi betinya adari ruti goni gi huma hawi profeta go jeti hanyu bi banya hun kei mudu bogu digi habiti ahimuna dagi itra hanya kei ani maligo ganyiti Uguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gine buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duni wa. Hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagiya luagu leha digu bai. Mama son harin yo gitenu, nabure me luhe belur balan li don arue hani le sielo bai. Harugu banya adugu bali lugunda nugu chi bungi le sielo bai belura. Dame la chilurun we yu lani na gusere guduni, sarago banyari yo gitenu, wabure me. Apuri chi hoti wa meha tia luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tia lidan biri, adiga wagia sarago milagru lidan biri. Aba meti nani yo hong, ibidi yo bai yo dunu, Dise humanoi huwe le adagu bai waribani. Le agambu tina, adiga le le nubai bai, itra linya kei aba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Aba liyabi wa huya, aba liyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nubai bai, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu na kubili ligibo kusagon, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituago muna tuguya mala nari metaburi ha.
7: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu, ma luweiri hanigi grigia laule la rufudaha bai, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tielu lurudu Moises.
1: San Mateo capítulo 8
7: Dale la rai rubai Jesusu luige wubu, Sarago hanya grigia afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
16: Nabureme. Abu busin gayarati barei dagwagadinima.
7: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu. Ariyenge ina ligia.
15: Busentina. Arei dagwaba.
7: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
15: Maninga baitia ni kaun, nyudur gu barufu da wabungu wa lu fadri. Rubei me idebe se le wagu bilarinya gu Moisesi. Lu harihi ni gurigia luagu wa reida guati gula.
7: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gu lun itara.
12: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luagu.
7: Aba larinya gu Jesusu lun.
15: Nibuga agara niha lun.
7: Aba luna bu gumada.
12: Nabure me, madinda tnalu bebelu runubyun. Adinya gu gubay dimure ya, aba me larayda gu nubuwi. Narinya gu bali lira ladiga au labu ginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narinya gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba lu liabi nyibuit. Dale narinya gulu nubuwe lu la digi furme gwege katei adiga lumutsi.
7: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gube gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya guhonha afala rubali.
15: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma aburamo, isaku luma hakobu, lida arue hani le siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamarue hani ligia hasaga ruba baugudin, aba mehada runu lidon luweri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakuni hahari le luweri hagarigu.
7: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
15: Bai babubion, ladugu ba le wagu bai bafinya rabun.
7: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lide Jesus, lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abiruo. Aba lagururu logo tuhobo, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumesteru esteru vidanha. Dale lagunha dube, aba hanungu sarago grigue ha gawago te sifiru guriba te lu Jesus, aba lasagahane sifiru guriba te hagia hawe louru aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandibai. La susare dubai sun le, do lagunfuli rulemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gubai luago Jesus.
11: Barulho que wasandi, gidale bagari.
7: Dale larihi bai Jesus luago saragu hanya la grige geyego lao, aba lichigu dimure lun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufu da hati liliru do Moisés lu Jesus, aba larinha gulun.
17: Maestro, você na fala ni bulenye ilu muti bide.
7: Aba lona buni Jesus, larinha galun.
15: Daritinha gasiga muhu yu lun hagano unye. Gadi botinha ginha do nuru. Ahinti aule uguri garau walgote. Madarit na nihalia balana bala shagodei nichuga.
7: Larinha ga aba hada gelane disipulu gulun.
17: Nabureme, buset na nafalarni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
7: Aba lona buni Jesus, larinha galun.
15: Falaba na guento, igira banha hilagua nha lun habuni nia hegeburi.
7: Aba ladi no Jesus tida ugune, aba houdi lani discípulo guluma. Sodini, aba lafurago aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus, aba hagago dahani lani discípulo go, aba harinha golun.
17: Wupureme, sefubawa wadibiragua.
7: Aba lona buni larinha gahon.
15: Kasa wago hanugu deda, logo atafinha hugui ele.
7: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalu madu, aba taweri du hanigi, aba harinha go.
18: Kata isawu grile, agamba lubalen garaba li luma barana?
7: Dale la tiliru bai Jesus lou bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifirugu uribatia, ani hanari metiti hagain, darilu sinyala hasigiri grigia lidagia umaligia, aba ti haguara hahariaga.
19: Kaso wago bemetera wamu, Jesus lira ubungiu. Biabe san a sufri la gidwa lo bare gele dane sufri ne
7: yenya no sarago buiru eiga madisa yengia aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu harinya galu
19: ah basagara igira balu beluru hatu buiru ga
20: ah bure me fura sei bawa
7: aba tilarinya go Jesusu hon
15: hey ba ti hadon
7: aba hafri do sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia aba rebelo ruhado buiru aba hagura go buiru hagia hongo loige aba ubu aba habri haduna rugun aba hanyara dagun aba hanufu de dagun ha onigiru bale buiru aba heibagun danle hachiluru udubu aba habah dagun le asustare dubai hon buiru luma hongo guri habuga hawago banya sifiri uribatia aba ti hayabi sun lila na fulaso ligia luma Jesuso aba hayumura go lun lun lafuri dun hagaira gen.
1: San Mateo capítulo 9.
7: Aba ti ladi no Jesus tida ugune ituguya. Aba lahin uragun lou bafuru go duna. Aba latilere lagairo. Aba hanugu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle lari bali Jesus lueri hafinye. Aba larinha go lun sandi tiligia.
15: Raguba guraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
7: Yenye nuti hada agi arufu da tele liru do Moisés arinha guti hongo rugu.
18: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinha gube?
7: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinha gu hong.
15: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gube larinha waguniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun luagu gabafu na aule uguri karau wargoti lunferud na na figo.
7: Aba larinha gulu sanditi ligia.
15: Saraba, Udabun bubarari baiba bubion.
7: Aba Lazaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia katele, aba tawairi duhanigi, aba hichu guweri guni lubungio luago lichu guni ubafu le hongwegirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le aburiha baluon libruto. Agubriha tina mehan lisensu na gumadi, yun niya lida nubara lanina agubriha ni weyo ligia, dale lasigribe Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
15: falabana.
7: Aba nasarun, aba nafalaruni. Larigia, yun liya Jesusu eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uora hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
9: Idalinya salegi bai kumaistru hama agubriha tinha lisensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
7: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinya gu hon.
15: Amagati nye banya. Me megi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Urende humei kala la nichi gu bele wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Pusent ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugunu. Mama ni abi alu hanya harri chagua banya ligibu ge bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
7: Abati hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
16: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha ya bani disipulu gu mayuna rutinya.
7: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
15: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tialido aba Maria danlea ni hala adari hama nyi. Lachilu ruba weyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me taheiri dagun to nyuluha rubon. Aba ti mame ti laweiri dun heiriti. Sinyati ginya teseruno diwen to isergi ru lidon uweru le binadahali. Ahen ya digo itara, aba me lafonchi uweru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uweru, feri diwa diwen. Ligia lunti luba i teseruno diwen iseri lidon uweru iseri. Itara luba le servi dun biyangu bai.
7: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi katele, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudrogu ligibugia, aba larinya gulun.
2: Sumle towe nisani, gama lumo abu nyendo lubishu gunibu abu tuagu, tagu yuguba.
7: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu, nyenyen uti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi. Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
21: Lahurugu laguru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
7: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
15: Raguba gurasu niragu. Areida guadibu laduga bafinye.
7: Luma ge ora ligia aba tareidagun. Danle la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Danle larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahuaha aba larinya guhon.
15: Uihi mayagi mouwe giru irahu to tarumugunya.
7: Aba hehera halau. Danle frigi de lanya sun grigia aba lebelurun. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru duba ilida sunfulasu ligia. Dan lafri duba Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugirinya, marihi tia larigi agua reheina itara.
22: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
7: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliri marihi tia hagia lumon, aba larinya guhon,
15: Afinha tu san logo gayara lá na rida wagduno.
7: Aba harinha gun.
16: Aha, afinha tua, wabureme.
4: Aha, nabureme, afinha tio.
7: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
15: Itara lá, kei ligaburi, afinha.
7: Aba lefegechu hago, aba lere du Jesus hawago lu houchu lu masubu diruni wala luago ligiela agara ni bai hon kei hafri dunya ingia aba habah da guni lela digu bai Jesus lida sun fula su geye gulo dale afri de na hama lige haya bi fiu grige lo aba wuguri maria gaditi.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Aba hayabi low